Nyaka chonyo lo nyako, nyaka bodo dala, papu nitikanyo, nyaka chonyo lo nyako, nyaka bodo dala.

mpaka kwa yu yewe na mulu wewa ngyoteme yo kikuyu duto uling na morokura wewa ngyotelie kikuyu duto uling na morokura wewa ngyoteme ingila kwa yu yewe na mulu wewa ngyoteme musikari kombo yewe na mulu wewa ngyoteme walui ya duto uling na morokura wewa ngyotelie wakamba duto Yo lo adulto, uling na molo cura, ve.

Kabile, ayo geraku di dandak warung gua ga. Dan ibu sana urun gonyo. Anu gue malih cahinya. Amir bako lima. Anu minu roi. Kapten. Asri. Roi mo sana tupinya kakola. Pada tupinya rogalo. I will say, Horiti goodbye. Give me up.

bana bile banga isha a nya kula era o ya mo malai ba go deni muri ka poti nakwaru kwa bana yo akwi mo kelo tabwe ka ba twa nganga mo kelo tabu dala kambi do asse

0: mano mana polo. Uka winjo piny moro.
1: Nachom kule dunia kani piny mane michame ngima maonge tabu magano winje maber. Samaki es da ungiro, da mu bebe, toto to singi ne kota da makati timu maber.
0: Umera yesu joki ni uri, awacho ni.
1: Samaki es da ungiro, da mu bebe, toto to singi ne kota da makati timu maber.
0: Hey, ya ye.
1: Kani kela njeli na zemu iwa kuna ukongo ndara Arua koko mega jigo kwe ujambo kwe umali
2: Nituba jiku nile kadaba tuba mola hako
0: Ura!
1: Kani kela njeli na zemu iwa kuna ukongo ndara Arua koko mega jigo kwe ugina kwe umali
0: Ura! Ura! Uroto konjiga ngon! Uroto konjiga ngon!
1: Kanikela njeli na zembo iwa karo pongondara Arwa koko mego jigo kue mose siromo gido Kanikela njeli na zembo iwa kio pongondara Arwa koko mego jigo kue mose siromo gero wabi
0: Tu
2: gravidano cono, tu gravidano cono
0: qua.
2: Ciò